0: Kuigo Kena FM nituraku gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
1: mutumia ni mami wehokeirwo kurera na kurugamia ruciaro rukite
2: ina wacie na nyingi ciage kwire itakigwetago
3: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
4: kuona ni de multiwira ni muhuri wa biashara na de mutongoria
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
6: nĩũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga
0: nĩkĩ gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
7: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart ndũkareke rũrũ rũrĩre thĩ rũthiĩ kĩrĩu

0: ithuĩ gũkena FM nĩ tũrakũngũĩra mũtumia na mawĩra make mothe, iroto ciake na ihoto ciake.
1: Mũtumia nĩ mami wĩhokeirwo kũrera na kũrũgamia rũciaro rũkĩte.
2: Nyina wa ciana nyingĩ ciagĩkũyũ iria itakĩgwethagwo.
3: Mũtumia nĩ mũtongoria wa gwaka, kũrũgamia biacara na gũthondeka mĩeke.
4: Ũguo na niĩ ndĩ mũruti wĩra, ndĩ mũhũri wa biacara na ndĩ mũtongoria.
0: Nyitanĩra na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ,
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
6: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia. Na ndakwĩra ũgĩe na iri ũregaga nĩkĩ?
0: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
7: No njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ.
0: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart. Wĩyohe mũcibi, rwĩmbo nĩ mburugũtũ. Gũkena FM.

Ucio ni Irishman wa Gina the One na rĩu rĩtagwo twa twa kairĩtu kanoti ndagĩka mĩrongo ĩtatũ nĩ ciatũrũkia ithaa-inĩ rĩa thaa mũgwanja na wana ciaringa thaa icio you know how we do harĩa tũingĩraga hatirĩ ũndũ ũngĩ angĩkorwo wĩna ũndũ ũragũtanga ngoro tunaongea angĩkorwo nĩ kũrĩ ũndũ ũragũtanga meciria tunaongea angĩkorwo wĩna kĩũria ũkoria angĩkorwo wĩna anja ya kĩũria ũgakonfirm ũria thitima ũgwatie mĩcumaa ona maraciuhĩrĩria federa ciambata nĩ ndĩ yaku ina personal anthem gũtiĩ ũtangĩkũithia riko bafu balkoni-inĩ metha-inĩ maitha igũrũ anywhere netori ĩrĩ haha ũguo kũrĩ ũndũ ũhanĩkaga na makĩria ti airĩtu aingĩ mũno mũno makenagĩra ndeto ĩyo na makĩria hingo ĩrĩa gũgũikũrũkwo kĩanda ile time unashuka huko chini hĩndĩ ya kũrĩa lollipop hĩndĩ ya kũmumunya ikũrũka ũguo rĩ ĩtũ maroiga atĩ matikenagio nĩ arũme ũreke mũndũ ekĩre ũrĩa arenda ũtige kũmũnyita mũtwe ũmũhinyagĩrĩria hau ũguo no mũtwarage na speed ĩrĩa atarenda na ningĩ rĩ ũkamũikia thĩinĩ nginya aitagwo wanasema wapendi ndiũĩ kana nĩ othe matendaga kana ũyũ rĩ nĩ kwĩyugĩra araugĩra aramugĩra na tiguo mwendaga munataka ngaji mwendaga atĩa nĩ mwendaga mũtigwo mũndũ etware na speed ĩrĩa kwendai kana nĩ mwendaga hingo ĩyo mũnyitagwo mũtwe mũndũ agũtwarithagia ta ya kũiya 0711046922 na inyuĩ arũme nĩ kũigua wega mũigua mũkariganĩrwo kũrĩa mũrĩ mũkagwĩciria mũndũ nĩ araigua ũru kana nĩ atĩa talk to me 0711046922 na nangĩkorwo wĩna experience ya mũndũ ta ũyũ no mũhe rĩngĩ we no ikũrũke kũu rĩngĩ ama una mwacha wĩra he reke tũtigagĩre Mexico ingĩra nĩ arĩ oi huko kũu kĩanda ndiraikũrũka rĩngĩ na kanua huko cicuki tena 0711046922 arĩa tũraneria we nĩ ũrĩ wagĩa experience ya mũndũ ũgũkũnyita mũtwe ma wĩrutĩire gũthiĩ kũmũkenia ũgakora hau burahi unaumia kana nĩguo mwendaga mwendaga ũkinye mũmero Davi ziko hapi nĩnjĩ ndũngĩaga onakorwo earphones kaĩ wĩkũ 0711046922 hau nĩho tũrarĩria na arũme tondũ nĩ mũkoraga mũgĩka ũũ rĩ nĩ kũmenya mũtamenyaga mũkeriganĩrwo nĩ ũrĩa kwagĩrire kana nĩ kũigua wega mũiguaga wega hingo ĩrĩa mũgũikia othe let us talk tubonge